cha pili kaka. Sijali. Shandama nipo. Na nitawapangia tarehe wewe na mwalimu Hussein Mende Dago. Tunakula biriani Msambweni, alafu tunakula biriani Mwananyamala. Mambo wawili wawili, watatu wanne bwana.

0: Dunia sio mbaya, walimwengu ndo wabaya. Remi Surambaya Ongala, Dunia katika awamu ya pili, mpango wa kali za kale. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Hapa ndipo mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Nasema na Sami Ewar.
0: Nani?
1: Sami Ewar.
0: Sami Omari?
1: Ewar.
0: Sami?
1: Ewar.
0: Oh, Ewar.
1: Yes, Allah. Ewar.
0: Sami Ewar, wapi yes. Mtu wangu?
1: Nikololo ndijani.
0: Wapi?
1: Lodwa.
0: Lodwa. Ah, ndo manake Ewar. Ha, ha.
1: Yes.
0: Sami?
1: Yeah.
0: Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo Loto Bora?
1: Mara moja kagangu tu.
0: Mara moja tu?
1: Mara moja.

0: kuanzia mid 60s Harry Belafonte wimbo wake Matilda. Nam ni time ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, ustream, uwatch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahali popote pale. Usienjoy peke yako. Share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 app ni TV mfukoni na ni Vibe mkononi.
1: Kali za kale na John Maloba, Radio 47. Hapa ndipo.
2: Mwana mwasio, uni ba Musa una bakabena na bantoaleti na balusa na bana basi mzuzu huyu na mwana bangute ba, bake wapi?
3: Tumabasamba kena nabu mtisalimu di.
2: Oh boni, nga zolo banona ni nga yuzolo banona na kiluba toka na ndege nini?
3: Shimu maya panyiti.
2: Ka.
4: Ah, ushima.
5: Mianzonye, yoyoye, mianzonye kasanda.
3: Ya kutondu mbinganyi.
2: Kaka.
4: Maro sunga kasandasi.